0: Nana nka wazo di anka mu akwabo mo. Unia migidale ya jumani jina. Nana nka wabida sifo papa. Migidi ya sonu oya champion.
1: Yeah. George Dako. George Dako.
0: Na na na na na na na.